Santos, gayud ikaw o Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas o dugo ni Yesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag nini nga to siya mga tinunan o miingon. Dawata kini, ninyo nga tanan o kana, kay kini mga kong lawas nga itugyan alang kaninyo.

Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini nga to siya mga tinunan o miingon. Dawata kini, o panginom ka mga tanan gikan ni ini. Kikini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunahay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kanini o galang sa nang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ra? SRP!
2: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga giporma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
5: Come to the celebration. Be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
6: DTX 500.
7: Foundation Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumarko DTX 500. Kaya nga akong hugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Duka kapsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Aktibo. Wujud kayong DTX 500.
6: DTX 500.
8: Pumalit sa mga butika.

0: escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro, from our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
1: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
2: Wisdom is found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pa gani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy. Basta healthy, happy.
6: Ang atuang health tips karon bahin sa pagkaong lentils. Importante masabta nato og mahibaluan unsa ka importante ang pagkaon og lentils. Available ni karon sa mga supermarket. Kugihan nato ning palit mga pinanga tungod kay para daghan ang mamaligyan unya daghan pod mobaligyan ni nga mobarato na pod kay basta daghan na consumers, daghan na man pong competitors. So kung daghan na kompetensya, medyo mabarato na gyud na siya. Unsa ka importante ang pagkaon og lentils? No, labi na katong gusto nga energized kayo morning. Dugay gutomon, kalmado kang utok, mo ang benefits sa lentils. Dugay kakapoyon, kalmadong utok. Daghan ni siya klase-klase ng mga lentils. Na brown, ang brown nga color, mao ni siya ang most widely nga ginakaon. No? Napoy green, ay yellow and red, ay black lentils. So sagad ang ginakaon din ni pangsudan, brown o kining black. Daghan kang ganahan ani. Ang dares, ginahimo po ito nilag mga burger, ginahimo nilag mga salad, mao ni siya ang imuhang nindot nga sudan. Anon. Instead nga, mukaon kagkarni, kagididaan namang kagkarni, pinangka, bawalan namang kagkarni, tungod kay tagas na imong BP, taas na imong sugar, unya na kay problema sa kasing-kasing, na problema sa imuhang kaugatan, unsa ang atong isubstitute nga healthy, unya lami pud siya. Namang goy, may biyag karni, unya ang gipuli, magic meat, gluten, oh, ang gluten, tungod kay well-processed na siya kaayo, pagkaon ni muana, mo-create siya og autoimmune response, ibig sabihin ang muhang digestive system magka problema kumukaon ka gluten. Okay, ang problema po sa magic meat kung tunan nimo ang iyahang pagka-process, indigestible na po siya. Although gikan siya sa soya, unya ang iyahang gihimong binder nga para mahimo siyang murag karne ang texture, gikan mampod sa guso nga karajinan. Pasabot ang guso giprocess pag-ayo nga to the point ang iyang heat level na convert ang guso into indigestible form. dili na siya kaayong ma-digest. So ang mahitabo, mo create gihapon siya og autoimmune problem sa imong digestive. Hinumduman nato nga pag once ang imong digestive ang magka-problema, mosunod dayon ang indigestion. Pag long term ang iyahang lifestyle, mo create na dayon siya og problema later on, no? Hypertension, diabetes, maglisod na makagtulog, mga problema na pugka sa malnourishment, arthritis, and so forth. Mao na nga mangita tag high protein nga dili siya refined, dili pod chemicalized og well digestible. Ibig sabihin nga ma-digest pag-ayo sa imong system unya, grabe ang iyang sustansya. Ang lentils, taas kina siya og mga sustansya gikan sa fiber, vitamins, minerals og mga antioxidant. Ang lentils, taas po niya og folic acid aside sa iyang fiber nga pagmukaon kanini as imong sudan, paris nimo especially sa brown rice pinanggaha. Mas gwapo ang brown rice paris ani para mahimong complete protein og mas mahimong kusgan ka. Taas po niya og folic acid nga wala ni siya sa karne. Ang folic acid makatabang na siya sa paghimo sa red blood cells nga ang red blood cells mao na siya ang naga-carry sa tong oxygen paingon sa tibok lawas. Kung wala kay mahimo kaayo nga red blood cells insakto, ma-develop ang anemia. So pag naa kay anemia, mulid na siya sa pagkakapoy sa lawas, mulid na siya medyo loose paron ka. So sa mga naay folate deficiency, pwede ka magkaon og lentils, no? LENTILS, lentils. Labi na sa mga buntis, nindot king lentils, labi na sa mga gusto gyud nga magiging kalmado ang utok, ang unya dili ka dali gutomon, dili maghapdos imong tiyan, unya dili ka dali kapuyon. Ang folic acid nindot pud na siya kayo for depression. So sa to pa sa mga tao nga naay depression, magkaon mo og lentils. Available na sa mga supermarket at tumo sa grocery store. Pangita ang lentils mga pinangga, okay? Ay kalimot sab sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule aron layo ta sa mga arthritis, layo ta sa mga cardiovascular problem, no? Pagka high blood, pagka anemia, paghuot sa dughan, labi na atakis kasing-kasing kagabhion or sayos kabuntagon, sagad di pang atake sa kabuntagon tungod kay kulang sustansya ang ilang ginapangaon kada adlaw. Mag-inom og Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga ma-hinay-hinay kawala imong hagop, lami imong tulog, layo ka sa mga pag-atakis kasing-kasing. Humanog kaon, humag panihapon, inom or isa o duha EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule aron nga layo sa atakis kasing-kasing mga pinaga. Taigong time mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga tong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
7: Basta healthy, happy.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
10: Sa duha, tulo, patlima!
11: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.

0: O sa payment partners ba? Ang payment partners mari, mao mga bangko o establisimento nga mahimong modawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
1: Nya, kinsa man kining mao mga payment partners ba, mari?
0: Ita mari oy, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede modawat o bayad sa tubig mao ang FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establisimento nga mao ang Emlulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited buy-in centers modawat usab sa bayad sa tubig. Kinahanglan mari dadon og ipresentar ang bill sa PWI nga imong bayaran og dawaton nila mari kato lang bill ha nga wa pa molapas sa due date.
1: Ah, naghamad na ita og kapilian mari nga di na kinahanglan mo adto pa sa PWI office.
0: Naabay gyud mari ha, pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet ilabi na sa Land Bank o sa Security Bank o mahimo sa mari sa GCash pinaagi sa pasilidad sa Security Bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWI o pwede kasap nga mo message ka sa Facebook sa BWI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa Land Bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mo transfer ka sa link sa Biz Portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga apps sa cellphone kaya di na kinahanglan na mo anha sa ilang mukhatan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa Emlulier, Palawan Pay o ang Bayad Centers.
1: Radya kamari, mau ba? Bisag sa cellphone lagi, pwede na tayo bayad.
0: Ito tako di ay na, tinuod na mari oy, nindot kayo. O naman gani na nga kong gibuhat ron. O naasa ang papor nga bangko o establishmento sa ako mga lakaw, antura po kong mabayad. Araw anay, langan ba sa oras? Paminawan ako ng ilang programa sa radyo mari. Isiki ba na ilang balik-balik? Kagihin mo na sa BWI araw paghatag udog ang sebisyo araw mahatagan o kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayad.

0: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
1: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3! MX3! Diri ko Bilib!
2: Hi! How are you? Nganong wa naman kay laag-laag? Hala! What happened?
3: Nasunog yun ang akong naong sa lain-lain produkto ang akong gigamit.
2: Maupo na ang nahitabo sa akong girlfriend before. Kabaw kag unsay nakaayo niya? Skinmate Shark Oil.
3: Skinmate Shark Oil?
2: The original facial whitening oil. It removes dead skin and blemishes, allowing new skin cells to dominate, making it smooth, whiter, radiant, and younger looking. Effective treatment for nisa pimples, blackheads, and whiteheads. Skinmate Shark Oil is proven effective to whiten underarms and other body parts.
3: Sige, bye! Mupalit sa kong Skinmate Shark Oil, aron beauty!
4: Skinmate Shark Oil, now available in Bohol at ICM, Plaza Marcela, and Altura Supermarkets. Also available at BQ Mall.
5: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
6: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
7: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: kanang hugaw, no? Karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mog sugatrol kay presko kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: DJX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod nga kus-on sakit.
3: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag.
4: Tulo pod ka capsules sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: 102.3 Kiss FM Retro Sunday.
1: Hey, you know, everybody's talking about the good old days, right? Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayo mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Mata kong igno na, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito maroon na pagmasalamat sa makamuhay ng hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makamuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
2: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
3: Where?
2: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
4: Hi, how are you? Nganong wa naman kay laglaag? Hala, what happened?
5: Nasunog kita akong naong sa lain-lain produkto ang akong gigamit.
4: Maupo na ang nahitabo sa akong girlfriend before. Kabaw kag unsay nakaayo niya? Skinmate Shark Oil.
5: Skinmate Shark Oil?
4: The original facial whitening oil. It removes dead skin and blemishes, allowing new skin cells to dominate, making it smooth, whiter, radiant, and younger looking. Effective treatment for nisa pimples, blackheads, and whiteheads. Skinmate Shark Oil is proven effective to whiten underarms and other body parts.
5: Sige, bye! Mupalit sa kog Skinmate Shark Oil, aron beauty!
6: Skinmate Shark Oil, now available in Bohol at ICM, Plaza Marcela, and Altura Supermarkets. Also available at BQ Mall.
7: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
8: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
11: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Adto na sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
12: TTX 500.
13: Ako si Alex, may ka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og TTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang TTX 500.
12: TTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Kiss, Pandesal.
2: The New Kiss FM, 102.3, 534 in the morning. Good morning sa ato mga frontliners dahil na minaw karoon diha. Ato mga security guard, duty karoon mga orasa. May papaminaw niyong tanan. May pagsayaw-sayaw diha, pag-exercising sa iyong kabundagon sa Lunes, June 22, 2026. Good morning sa ato mga estudyante, ato mga teachers na ito niya nga kadulong na sila mga tagsa-tagsa katulunghaan. Amping mo kanunay ha? From all of us, there is a Kiss FM sa Kiss Pandesal. Good morning sa tanan niya.

0: Radio Kiss FM 102.3 Manic Monday Bangles on Kiss FM. Yes, sa tanang mga ka-Kiss na ito diha ka naka-tune in karon, kato mga listeners na ito ka naminaw karon diha. Good morning, yun tanan. It's a beautiful Monday. Yes, watch up doc na ta mga ka-Kiss on Kiss FM EXL Makabuhay atong Health Hour atong paminawon karon mga ka-Kiss.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. EXL Makabuhay Health Hour.
2: Alright, muli po tayo magbabalik at dito naman po tayo sa ating segment po ng ating mga kamakabuhay po na kung saan ang mga katanungan sa kalusugan nila at sa mga gusto pang magpahabol ng kanilang mga katanungan na huwag po kayong mahiyang magtawag o mag-text sa ating makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Handang-handa na po tayo magpatuloy kaya at huwag na po natin itong papatagalin na simulan na po natin ang inyong mga katanungan sa kalusugan.
3: What's up, Doc?
2: Alright, makabuhay Doc Glenn, palagi akong nakakaranas ng pamumulikat sa binti at braso. Kahit minsan, hindi naman ako pagod. Ano po ba ang sanhi at paano po ito maiiwasan? Rona from Tagbilaran, Bohol. Alright, Miss Rona, ang paulit-ulit na pamumulikat or cramps sa legs and even sa kamay niyo po ay pwede magdudulot po ng mga ilang factors. No? Pwede po dahil po sa electrolyte imbalance, kakulangan sa magnesium, potassium o calcium, poor circulation o hindi sapat po na daloy po ng dugo sa muscles. Pwede rin, posibleng dahil sa dehydration or nerve issue. Lalong-lalo na kung may sakit kang diabetes or even itong tinatawag nating nerve inflammation. Vitamin deficiency, lalong-lalo na sa B-complex o B-vitamins for nerve health and muscle coordination. When it comes to the wellness strategies, uminom po kayo ng sapat na tubig. Kumain po ng potassium at magnesium na mga pagkain katulad po ng saging, abukado, malunggay. Iwasan po ang sobrang alat o caffeine. Mag-stretching bago po matulog. Importante po talaga yan sa pang-araw-araw natin. Ang EXL Makabuhay products ay may malaking tulong para po dito. You know what? Ang EXL Makabuhay capsule ay may mga herbs na kung saan ay mataas ito sa anti-inflammatory at muscle relaxant properties tulad po ng turmeric, serpentina, cinnamon at B vitamins na nakakatulong para maiayos po ang nerve function at mabawasan po ang inflammation sa muscle and joints. Dagdagan mo rin po ng EXL Makabuhay Black Coffee dahil ito po ay mayroong ATP peak, spirulina, malunggay at HMB na tumutulong sa energy productions ng cells. Ang spirulina at malunggay ay may magnesium at amino acids na tumutulong na mag-relax po sa muscles at maiiwasan po ang cramps. Recommended intake for this kind of condition, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule before breakfast and another 2 capsule before dinner. 2 times a day po na gagawin po natin. And of course, dagdag mo rin po sa iyong jetang EXL Makabuhay Black Coffee 1 sachet every day. Alright, we have another texter po mga makabuhay, Doc Glenn, na diagnose po ako sa brain aneurysm. Takot na takot po ako nung na-diagnose po ako. Pwede po ba sa akin ang EXL Makabuhay para sa condition ko? Lando from Epil, Sibugay. Nako Sir Lando, no, ang brain aneurysm ay weak or bulging area sa pader po mismo ng blood vessels sa utak po natin. Delikado po ito, no, kapag once na pumutok or rupturing aneurysm ang tawag po nun. Kaya kinakailangan po talaga natin bantayan at alagaan po ito. Which is common causes po ng high blood pressure, smoking, chronic inflammation, mahinang vessels sa wall due to oxidative stress. Now when it comes to the wellness recommendation, importanteng i-monitor po ang BP regularly. Iwasan po ang alak at paninigarilyo. Kumain po ng mga heart healthy diet na mayaman sa omega 3 at mababa sa asin. Iwasan po ang matinding stress at puyat. Magsimula pong gamitin po ang EXL Makabuhay products dahil ang EXL Makabuhay capsule has a lot of ingredients like turmeric, garlic, cinnamon, vitamin C at B vitamins na kilalang kilala as vascular protective, antioxidant, anti-inflammatory properties na tumutulong upang maiwasan po ang pagkasira po ng ugat at makontrol po ang pressure. EXL Makabuhay Black Coffee naman na may ginseng, spirulina, guava at native purple corn na may epekto sa blood vessel elasticity at brain oxygenization. Ang spirulina ay neuroprotective din. May research nga na tumutulong ito na protektahan mismo ang utak laban sa oxidative damage. Para sa mga ganitong klaseng uri po ng kondisyon, recommended intake ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day. EXL Makabuhay Black Coffee naman, isang sachet 2 times a day. Reminder, hindi po ito gamot sa aneurysm pero makakatulong po ito sa maintenance ng blood vessels, pag-iwas ng rupturing, and of course, immune support. Alright, we are running out of time, kamakabuhay. Patuloy lang po kayo sa pakikinig and see you tomorrow for another episode ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour What's Up Doc. And this is Dr. Glenn Sanico.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minum din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule saka sa EXL Makabuhay Coffee.
1: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: More music, more variety. Kiss FM. Kiss Pandesal.

0: Oras sa tugkan nato sa Honcho Lechon Belly House, ang pinakamasarap na lechon belly ug sulit meals. Honcho Lechon Belly House diha sa Hideout, Dampas District, ay Kalimte. Honcho Lechon Belly House.
1: Usa ka makabuhay day.
2: Asay sa akong trabaho isip usa ka radio presenter, usa sa ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. You will your energy sa sakto nga pamaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: It's back to school season at Abinson. Get add-on deals as low as 99 pesos and super bundle offers on participating mobile phones, laptops, and appliances. Want value and affordability? Easy lang yan. Shop now and buy it later with up to 24 months 0% installment on participating major credit cards. No credit card? No problem. Go light and easy installment with baratong appliance pahulugan with just one valid ID required. Avail of 0% interest installment or no down payment offers or score exciting freebies with fastest 20 minutes approval. Save your fuel costs or skip the heavy traffic and enjoy shopping convenience at your fingertips. Chat with your personal shopper or buy everything online at Abinson.com and we will deliver right at your doorsteps. Fast and easy. All these and more only at the country's number one appliance store. Abinson. Visit or connect with the nearest Abinson stores at more than 150 locations nationwide. Second floor, Island City Mall, Tagbilaran. Third floor, Alturas Mall, Tagbilaran. Second floor, Alturas Mall, Talibon. Or visit our flagship stores and experience world-class service and ambience. Dumaguete Flagship Store, Real Street, Dumaguete City. Tacloban Flagship Store, National Highway. Maras-Baras, Tacloban City. Bacolod Flagship Store, Lacson Street, Bacolod City. Pagadian Flagship Store, FS Pajares Avenue, Pagadian City. Para sigurado, sa Abinson lang yun tabay. Branded, brand new, pero barato.
5: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257511 Series of 2026.
6: Takna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
7: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
8: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
9: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaan kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
10: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
12: Strong sa una, herbal, strong karun.
13: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
14: Unilab quality yan.
15: Malagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3 tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3 na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas og dili ko dali nga kapuyon og dili pud ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. batik nako healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita nako nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.

0: Link sa balita gikan sa kauluhan. Gipaabot nga muusad na ang paghusay ni Vice President Sara Duterte karon nga stable na ang Senado.
1: Nagpasalamat si Senador Ping Lacson sa malampuson nga pagbalik sa Pilipinas sa 24 ka mga Pilipino nga napriso dito sa Russia sud sa siyam ka buwan.
0: Sa gawas, subling gisaradaan sa Iran ang Strait of Hormuz. Human, giatake sa Israel ang Lebanon.
1: Sa paugnat sa kusog pakyas nga makasud sa finals sa Berlin Open, si Pinay din aspire Alex Iana. Samtang sa natas sa boxing, napildi si Iman Bakusa Pacquiao, anak ni Manny Pacquiao, batok ni Rodelin Perez. Sa football, gipildi sa Germany ang Ivory Coast na nagpadayon nga World Cup 2026. Sa balitang artista, nakatagdang mubalik sa paghimo og pelikula ang actress nga si Sunshine Cruz.
0: Maukadto ang mga uluhan sa atong mga balita, ang hingpit nga asoy mabati human niini.

0: Good morning ato ni Kagawad Pulpahang di sumansa sa galanog-lanog atong Sibya ni Juanitz Narisma Ogatis Prema live from Kabayugan, Kalape. Padayon karon sa atong mga balita. Gipangusga ni Governor Ari Sumintado ang natad sa patigayon og turismo sa iyang paghimo og lima kaadlaw nga pagduaw sa Estados Unidos din iyang gikakita ang mabagang duot sa mga bulanon dito sa New Jersey. Ato paminawon si Alin Duidura sa iyang report. Alin Go.
1: Gipaligo ni Gobernador Ari Sumintado ang relasyon sa mga bulanon nga nagpuyo sa Estados Unidos atol sa iyang pagbisita sa New Jersey gikan sa Hunyo 8 hangtod sa 15 ning tuiga. Diin siya ang giabi-abi sa Bohol Circle of Eastern USA pinagi sa usa ka panihapon og open forum. Nahimong higayon ang maong panagtigom aron mahatagan og kasayuran ang mga bulanon sa Amerika bahin sa kasamtangang kahimtang sa lalawigan sa nagpadayon nga proyekto og sa mga prioridad sa Bohol alang sa umaabot nga kalambuan sa ekonomiya. Sa iyang pagigpulong, gipasabot ni Sumintado ang padayon nga pagpalambo sa lalawigan sa natad sa turismo, agrikultura ug imprastruktura. Matud niya dako ang papel sa mga bulanon sa gawas sa nasud sa pagbaligon sa ekonomiya pinaagi sa lang suporta og pagpasiugda sa mga produkto ug potensyal sa Bohol sa international nga komunidad. Gipasalamatan usab sa gobernador ang mainiton nga pagdawat og ang walay huno nga suporta sa mga bulanon nga community sa Estados Unidos. Sumala ganiya ang ilang pagtinabangay nakatabang sa palapad sa presensya sa Bohol sa kalibutan og nagbukas og dugang mga oportunidad alang sa pamuhunan og pamatigayon. Ang panagdigom sa New Jersey misunod sa unang pagigbulong ni Sumintado sa Philippine Trade and Investment Center sa New York diin iyang gipasugda ang mga kusog sa Bohol isip usa ka UNESCO Global Geopark. Lakip ang mga oportunidad sa turismo og organikong produkto og naguswag nga mga industriya. Matod sa gobernador nga pinaagi sa pagkikita sa mga opisyales sa pamatigayon og sa mga komunidad sa mga bulanon sa Estados Unidos, mas napalig-on ang Strategic Change Agenda on Economic Growth and Tourism sa probinsya nga nagtumong sa pagadugtong sa lokal nga kalambuan ngadto sa international nga kooperasyon og mas lig-on nga paragiusa sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. Kini si Alin Duidura ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Olim Lopez, naminaw karon sa DYRD. Ani Lopez, Ma'am Emma Riquina, ugyang pamilya, naminaw po. Harith Inting Sepe, Jimmy Sepe, Ma'am Elma Teruel, Saromi Teruel, o si John Mariginot, o Mark Pernia. Gitinaw ni Balilihan Mayor Tricia Chato nga wa pay napamatud ang impormasyon nga dunay usa nga nakita sa lungsod human mikatap sa social media ang mga hulagway og video nga nag-angkon nga dunay talagsaong ihas nga mananap nga namatikdan sa maong lugar. Ang pamahayag sa mayor misunod sa pagkatap sa viral nga video o mga hulagway nga gi-upload sa usa ka social media user nga nailhang si Kanoto Manaluto nga nag-angkon nga nakakita sa mga ihas nga mananap. Suma pa sa taho nga di-activate na ang mga social media, pipila ka oras sa man mikatap ang mga post. Giawhag usab sa mayor ang bisan kinsang nga nakakita sa giingong usa nga ipahibaw dayon kini sa ilang barangay kapitan o sa Municipal Planning and Development Coordinator aron matagan kinighustong koordinasyon sa DENR.
3: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Alas 7:44 ang takna sa kabuntagon. Laing dakong lakang ang gihimo sa City Government of Tagbilaran human sa opisyal nga pagpirma sa usa ka Memorandum of Agreement kon MOA uban ang Clean Air Asia. Gipanguluhan ni Mayor Jane Yap o ni City Planning and Development Coordinator Engineer Estela Margate ang pagpirma sa kasabutan nga maghatag sa dakbayan og Air Gradient Open Air Quality Monitoring Services aron masukod ang kalidad sa hangin sa siyudad. Pinagi sa maong teknolohiya, mahimo nang mamonitor sa Tagbilaran ang particulate matter, carbon dioxide, temperatura, humidity o guban pang environmental indicators nga makatabang sa pagpanalipod sa panglawas sa publiko o sa pagplano alang sa kalikupan. Mitambong usab sa maong kalihukan ang mga miyembro sa City Council, CDRRMO Head Gerard Labadia o ang mga representante sa Clean Air Asia. Matod ni Mayor Jane Yap, kabahin kini sa prioridad sa iyang administrasyon alang sa usa ka green o clean environment. Dugang pa niya, pinaagi sa paggamit sa siyentipikong datos o modernong teknolohiya, mas mapaligon sa dakbayan ang mga programa sa environmental protection, climate resilience o sustainable urban development alang sa maabot nga henerasyon sa mga tagbilaranon.
2: Morning, ikaw kilya draw din, nagtanaw gikan sa Apo de la Paz Cortes, Mer Arocha, nagtanaw gikan sa Surigao del Sur, Abreu Galio Barbarona, ugasam nagtanaw po si Vincent Lolong, Fe Mungkada Malimot, Biti Humawid, Maria Fe Mayuno is watching, ugasam nagtanaw po karon si Nang Miri Discaliar, Moloy Discaliar, o Am Discaliar. Sa balitang regional, gipatinaw sa DSWD7 nga ang mga pamilya nga naapil sa bagong gipagawas nga listahan sa posibleng benepisaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa Sugbo ug Bohol dili pa automatikong maapil sa programa. Matod pa sa DSWD7, ang mga listahan nga nailan isip set 4D, kon 14D o 14E, naglangkob sa 57,015 ka posibleng household beneficiaries nga gila pinaagi sa community-based monitoring system sa PSA. Aron masiguro ang pagkasiham, kung pagkasihag, ipahimutang sa insya ang listahan sa mga barangay hall o gubang pang pampublikong lugar kauban ang giya sa schedule sa registration, mga kinahanglan nga dokumento o proseso sa validation. Ipasabot usab sa DSWD7 nga padayon pa nga kung padayon ang evaluation o validation sa mga household, aron masuta kung kwalipikado sa programa, lakip ang pagsusi sa kahimtang sa ekonomiya o presensya sa mga bata nga nagtungha.
0: Mayong buntag diha sa Soto Grande Hotel. Nila ni Marga og Andy, mga igsuon nga naghigda pa samtang naminaw sa DYRD. Marga og Andy, mamahaw na. Inyo nabati ang balita sa Island City Mall. At ang iyang dugang balita dinhi sa DYRD, ang Radyo sa Katauhan. Dagang salamat og maayong buntag kanatong tanan.
3: DYRD, nag-una sa mga balita.
0: Takna sa DYRD alang sa imong kasayon o kasayuran, alas 7:49.
4: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
6: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
8: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa.
9: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
10: Time check is brought to you by Downy. Down the rock, the rub, ang bango.
11: Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
12: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
13: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
14: Time check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano.
15: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
16: Time check is brought to you by Vinoculapo. Kondisyon sa naay ambisyon.
17: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
18: This time check is brought to you by Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
0: Morning ato ni City Councilor Tim Butalid, ni Municipal Councilor Moloy Caballo o ni Sin Gingging din sa Baclayon. At ang oras, mga igala, alas 7:50 na. dugang nagunang oluhan sa ubang bahin sa atong nasod. Patay ang totoo ka mga miyembro sa pamilya human kini gi-massacre dito sa Batangas. Sa nagaunang pangutana karong adlawa, paghusay ni Vice President Sara Duterte, gipaabot nga muusad na karon nga stable o nahiluna na ang Senado. Ang pagpa-impeach og opisyal sa gobyerno nagkinahanglan og 2/3 nga boto kon 16 sa 24 ka mga senadors. Sahan ay karon sa mga senador? Ma-impeach ka ha ang Vice Presidente? Human nga dili ikalimod nga doon ay pipila ka mga senadors nga suod sa mga Duterte. Kini og dugang pang mga balita inyo mabati human lamang ning pipila ka gutlo.
5: DYRD Kinaham Kanunay. Kanunay.
2: Arita sa tundugan mga greetings. Good morning Nini Taiyog. Nagtanaw ka na kanato karon live sa DYRD Facebook. Si Ansoy Kumidoy nagtanaw po Buboy La Lupa, Kona Lupa. Gikan sa Maribohok nagtanaw kanato karon. John Felbesas, nagtanaw pod. Ugasab si Timoteo Selmar, Rolando Menyo, nagtanaw pod ka nato karon. Ugasab maayong pagpaminaw, maayong buntag ni Konsihal Angga Milo o Sir Sammy Milo di asal lungsod sa Albor o giyang pamilya. Maayong buntag usab ni Jesse Dugoy, si Rilo Dugoy. Robin Perez, Seri Dugoy, Walagang, Mabel Perez, Almira Faye Batoon, Bohol Pajakers, good morning. Mahil Kiwag Aranton, good morning. Si Dr. Ronald Inting Pumatong, nagtanaw po nato karon. Og usab, may buntag ni Sir Ray Kagulada, og Ma'am Nila Kahis Kagulada. May buntag ni Roel Galorio, si Merden Soliva, Corazon Onkog, Robilin Patigara, og si Helen Ikot.
19: Way balinay, DYRD kanunay.
20: Isa, duha, tulo, patlima!
21: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss Uli, the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.

Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: Balita,
1: Balita,
0: Pilipinas.
2: Ining Balita Pilipinas sa tuod sa BGY Enterprises Incorporated nagabaligya sa bateryang motolite sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical o electronic supplies, construction materials, nagbaligya usab sa mga genuine o replacement parts sa mga motorsiklo, kutsi o truck sa kubus nga presyo. BGY Enterprises Incorporated sa Dan Lower B Inting ning Dakbayan sa Tagbilaran. Mga balita gikan sa kauluhan, paghusay ni Vice President Sara Duterte giingon nga muusad na karon nga stable o nahiluna na ang Senado. Ato paminaw mga balita gikan sa News 5.
3: May umugong na balitang dinominaraw ng defense team ang mga House prosecutors sa pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero hindi raw yan totoo ayon sa isang mambabatas. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico.
4: The ayes have it. Senator Sherwin Gatchalan is declared Senate President of the Republic of the Philippines.
5: Kasabay ng pagkakahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President sa isang special session itong June 17, dapat na raw umusad at hindi na madelay pa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan na iginiit ni Tingog Party List Representative Jude Asidre. Sa isang pahayag, umaasa ang mambabatas na uusad na ang impeachment process ngayong stable na ang Senado. Sa pamamagitan daw niyan, mailalatag na magkabilang panig ang kanya-kanyang ebidensya at argumento. Sinigundahan naman niyan ni House Deputy Speaker Paolo Ortega.
6: Nandito na po tayo, na jump ball na. Papunta na tayo ng NBA Finals. Umpisan na para makita na, mailatag na lahat. Makadepensa din po ang side ng Vice President. At syempre, matapos na to para matuldukan na po itong ating impeachment trial.
5: Sa July 6, inaasahang magsisimula ang impeachment trial laban sa BC. Nanindigan naman si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro na dapat sundin ang 22 na base number ng tatayong Senator Judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito na pagka-detain ni Senator Jinggoy Estrada at kasalukuyang pagtatago ni Senator Bato de la Rosa.
7: Bakit po tayo may mga senador? That is to represent the sovereign Filipino people. If our senator is detained, if our senator is in hiding, the question is, are they representing the interest of the Filipino people? Of course, the answer is no.
5: Nitong Webes, sa isinagawang pre-trial conference, natapos na ang pagmamarka ng mga ebidensya sa impeachment articles kaugnay ng umano'y panunuhol ni VP Sara sa ilang DepEd officials, pati na sa pagbabanta umano nito kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Dito umugong ang usapin na nilamon umano ng defense team ni VP Sara si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro. Pero pinabulaan na niya ni Congressman at House Prosecutor Terry Ridon. Hindi rin daw totoong hindi handa ang prosecution sa mga argumento ng defense team.
8: Parang di mangyayari yun. Kaya ang tanong ho namin doon sa nagpakalat ho na nga ganun pong kwento, saang planetang nangyari? Yan pong bagay na yan. At wala pong kinain ng buhay. Ang meron alam ko, may kumain ng lumpia. Kasi masarap ho yung inahing pagkain ng Senate Impeachment Court, no? Doon po sa dalawang panig.
5: Sa Lunes, June 22, itutuloy ang pre-trial conference para sa natitirang articles of impeachment.
2: Oras, unto pala sa 8.
9: Samtang sa laing bahin, nagpasalamat si Senador Ping Lacson sa malampuson nga pagbalik sa Pilipinas sa 24 ka mga Pilipino nga napreso dito sa Russia sa siyam ka buwan. Matod pa ni Lacson nga usa kini sa mahinungdanon nga resulta sa pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. dito sa Russia. Human personal nga gihangyo ni Presidente Marcos ngadto ni Russian President Vladimir Putin ang kahimtang sa mga Pilipino. Midugang si Lacson nga paghatag og kagawasan sa 24 ka mga Pinoy usa sa dako nga kalampusan sa administrasyon ni Marcos nga wa kaayo hatagi og pagtagad sa publiko.
10: TYRD Radio Balita.
2: Balita. Dugang balita Pilipinas, mabati humani ini.
11: D Y R D Pilipinas.